angoma lengoma asati akabhungeni leyi loko apfungana mpundzu vakhandziya bazi ra bhaziri va ele mahosipitala va ra tiphilisi to dyambeleko va ta kota kahle ku bomba xinhwana wena wa ku vona wasati loko divana hi xitarateni wena a kombisa miheka loko ku dludzu wo twa ku nsati wa munhu biyi a nkarhi waloye va mthombe wa byaku xikosa xi